0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Saa baa sarefo na da te wo mu saa nkrofo ya na wo mu nsa da nya sofo ni
3: wo mu saa no
2: ebi mu saa no
3: ebinum saa sebi ya na dodo na wo mu saa nyi ayi wo mu ta nyi adifo ni saa sofo ni saa
2: aha nti eti wo te se bi mu kasa saa obi kasa saa no
3: na te se akama kuma se nipa bi te se kura di adanse de a enye me so mama ne me hawo no me de be ko adifo no nim
2: mo
3: eti adye chiye nam no me jare ye ntimi jare ye no me ni ka sika because bible so me be nhie ni kapre kra ntombotom e na obe ya e ma me ka sika se me nko ntimi ba ye no le se se nipa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no me ko di a chire ba bi eti asere me nya wo no me bre pa so na me nya wo eti bre me nya wo no e na wo ma me oil se adane bo
2: di are se form no
3: are se form no
2: why ye ne ye friend adane bo why ye
3: adane bo oil e na wo ma me
2: e tu nya bi
3: me nya bi na ma ma kwankyre se me kwa me fa nko se form na me nkama se nguso
2: na me bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma sika fro ka ba
3: ira kure ya no ma me ka sika
2: e no sa ma sika beto wa yire ni bi
3: o sa ma me sika beto wa yire ni bi
2: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se maame
4: mura
2: wo na ma papa ni sika no
4: me pa atwo an
2: na wo wose na anya ne na anajo no
4: aho kira aba fie ho nti no me kwa na me bre
2: enti wo na
4: me nti me na
2: eti wo ti e radio na na ate ye na aka che ne se wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade echea me ma na ko
2: aha
4: na me ma ni sika
2: eti wo de ade echea o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho koye ma soma som
4: se me ma nko a
2: Muni.
4: Na wonu so ba ye ba fi a nkwala ne ne men no nyina wo
2: ye
4: nya duani ni
2: enti a wose wono ne ba ho na wo ko bola ho
4: ko pepa ni bidi ye maso maso mu
2: mo etu na ama ni sika fro ka ba ye
4: ba cho an
2: mo wa ya de papa aha eye ma me odia tena mic no wa mi hia obi anaso akasa na ey wo ma wo ba ye to ba ye do benya wa ye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
2: wo benya bi
3: me benya bi
2: na amamfo no mo no me pa cho de be me manwu ne se mempem hurodo hurada sem enya afi ni ya ba ba ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
2: e die ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de de mo wonom na anon ya wada na bia na oba honom na bia ohun e die ne si ya pa wo mam
3: ye si ya ma mi hu a me kan se e be to abrante bi wo nyini kakra ofri italy na ba italy italy boga
2: ampa
3: wo tente kokko sa
2: ampa ai no kure en no kure
3: na ababa bi ma bi wonso kwa no wonso kwa no nyam nyam nam wo so ama wa wo ba

0: anopa wasi mu awo ba no obetuma frema ma abofra ba ba be hia wo yenko so ani enti adansefo
1: ebeba sewia tetrifu a edi be ne de frɛ wo ho
2: ye fam kokupoku
1: kokupoku
2: ah wo kase wo ye duma wo mans ase no wo ahafo ntotro so no a
1: wo ye duma mans ase e wo ahafo ntotro so no a
2: ah obi obi a betrɛ
1: wo kokupoku
2: ah
1: edi baba se medu sewia tetrifu a
2: aha
1: medu kro no
2: yesu su de kra wo mdre pa obi a be obi a betrɛ akwa akwa ba betrɛ wo
1: sa wo ho ɛdeɛ ne bɛn wo ne ɛdeɛ ne bɛn wo fie ebia asore ni ana mosque ni
2: udu tete fo transformer no bedu transformer station wa isi won mo enti no e won mo won sani fa so de wo busa sɛ wo hwɛ bra poku a ana ja poku a obi a de wo bɛba me fie
1: enti sɛ medu sewia tetrefu a bebi a transformer ni si no Mimi sɛ
2: me
1: pɛ kwaku poku. Bobo.
2: Me ba so yɛ driver ni.
1: Wo ba so yɛ driver ni.
2: Yɛ friend Kofi Buachi.
1: Kofi Buachi. Ade na si wa kwem.
2: Me wa adwuma mu. Ɛna na kopɛ me firi afidie ni fi fɔm a me fro. Ba sɛ di be fie no. Me du fie na me nan no ba kwa hono sene ba kwa yɛ mpabɔ me wura na ngoro.
1: Ade adwuma na wo yɛ na wo mu.
2: Me twi roller. E wo adwuma mu ho.
1: E wo company wo mu.
2: Ah.
1: E company bay. E be hia so body.
2: Company limited. Company limited.
1: Ah, e wo hin. Eti wo be du fi awro mpa bo waro na ona no ntimi nguro.
2: Ntimi nguro.
1: E na ye dey.
2: Enti no e o me de me call papa basiro bi ho. E wo atua hin krum. E kwa na papa ne chese matia eduro so.
1: Etia ina krum ni so ewa hinfa.
2: Ano so so wa ahafo ntotro so ewa hon mong ato ni kwa ni sunya kwa ni.
1: Sunya ato ni kwa ni.
2: Aha.
1: Okay. Into kwa ina panse idie na ayewo. Weti ya drusu. Mhm.
2: Inti no afede na fede isi anadono na fede mintimina. Na mye nse de bianye. Mebe mi krum. Na maba. Ti meba yano na anadono. Yet me the one man I'm just a soft so so pretty now all kind I'm to there be at the chair and yeah me quack over so for your chair quite
1: I'm a you know what down what you say would you for jam my ekasa or radio so
2: sa said they know I walk I say yeah
1: mm-hmm
2: see at the chair no anna you boom me kete mu and I'm a the corn honomo see me quay and so nyam yada woman soon soon no die and you boom me just straight Efremen. Fede menano. Wade omami koto nsiyo. Nsiyo nukwa mpupwezi kwa mkoto kakaraka. Medeba ya nwa si debi. Enyesa opeke tuwa.
1: Mm-hmm.
2: Na msa koto ketuwa. Ena msa adeba ya. Ena ni wadi gusu mami ya. Sofu. Medawase. Wajibiyama mepa. Afede menen. Bitimidi suo. Ene mikashe radio ni mnyamse. Nekwa matimidi ashempa buwa kama. Ebe bo sumi mi nse ni mi nse mpabwa ekwaba ya na honda mepim ene mashe mpabwa tina me bia dansi ya se sofu ubia tine nka wongkono ho ya yodobu kuru ubia nudi yobe chiru ubia nsoso uya ube nya wayale sa
1: kwa kupo ku
2: eja
1: mipacho mini ya poku adiene ehao nina dudu wa sayin
2: ebe bo sumi mi nse ni
1: Nchi se wo nan no a huno a. Di fa se babwa.
2: Aha. Slippers eh roba babwa du bi na nun kwa na tim di na ehim.
1: Nti tetrefu man no ehunu se bi tetrefu man no hu se.
2: Me kwa se o se.
1: Tetrefu okura utimu no a wo firi mu no. Emu ni pa hunu se wo nan kokoboku nan a huno.
2: Pa. Ehuno ba wa mu tim me bai ti kwa na me sese me no kasa kwa me de otitifu wa sese eh afre na kama me be ya hobo afɛ me be kɔ ntotɔ so wo no makɔ adwuma mu
1: ititia wa akɔ odifo ɔgya man ho ama nyagopɔ adom ene ahoto aba nya
2: saa sa nti e wo sɛ me yi na ye sa
1: jo ebe de erade ase nti de na ɔka sɛ atiefo
2: Ndi mekacha ama etifo se, me said a minanti ye, you know. Me try to edada me phone so kra. Edada me phone so just like a time phone ba me naya. Kame na. It you know. Na man for to say. Ubia ene adia ching. Wa waha ubia ano. Sorry na ko. Kwa da so. Echiro wa no mwa. Tamiu. So for you to say tamiu wa. Akura akura obetchiro wa no mo. Now, kwa ubi nya wayale sa.
1: Eja buku.
2: Eja.
1: Abena wasi, ubi kasa uwechi wo?
2: Ya mehuka ni.
1: Eti sayi?
3: Eja nabu mu.
1: Emeguri abeni nisa, efra usayi?
3: Pati ya semi mami ya.
1: Mami ya. Urede puku?
3: Pati.
1: Ti asuna waka nya tro?
3: Pati ya baby.
1: Ti sewe titifuni ni mse, uku nane na ere ya?
3: Yeko ya aruna mimi niho, naba ba wano wa mpepeosho ni maba titrisi hobe ya meguma. Ani wafede sene nai. Ndiza asediye na ayeme na yango suwebe kwe jimami. Niho ya mehini. Ndiyo di utafaho ya kakrefede ohe ya. Nimaana huni. Ama wama penyifone di niko hosite kwa usi nai. Nsuwe nsiaga. Ni bibi niko tia hini papedi oho. Niyo mame biyo. Niyo kase sewe tia dresho. Bia tu bia mena tia so no na ene se na yo bia o ba me tia na ne ba ha o ba ha na so fu ye juma o radio so mo ka so won fredi ni en ha de yo fe kwa na wa pon ti ade ti ye ni o fre mi ni o ka so ya o bra ho ti ade ti na o run su bu ni ke te ni o ko ya no ka so e ju mu ha no bi ye ni ta ni o mo che che ni ma ni ma ni mi abu ana se de ina wetin dia shan pabwo mu ina oso oda o kamo bi e hu te so funu e ye ni kure ni kontempo ni wo ye
1: eno ya
3: ya
1: na me na wasi wati titrifu wo kwa soro bayi
3: ye sembe fi
1: o ye
3: assembly
1: tinya atro na wudie
3: a che de bi
1: e da se
0: ote dia kwantu weya de ac Nti obi a wakoba bi a me ya ka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ duro wo de ne ɛyɛ duro ne ato ɛyɛ duto obi to wo duro wo pɛsɛ yɛ dane akyiri ɛma saa de ɛno ɛnkɔ obi wo sɛ me pɛsɛ me hunu ne ɔyɛ saa me de me pɛsɛ ma yare hwɛ ɛna me yɛ me sɛ me kan ha ban ne bom na me de yɛ saa adwuma no anɔpɛi wa brɛ from the cabra agya bɛfa me so aboa na nso wo di adanse yɛ obi wo sɛ be onan due si fɔm wo de si fɔm wo te sɛ de yɛ form any si form no obu a won nan hyehye obu a bibi nam ho te se moa wa ye biara entimi nko amo woni da so onyina asa ene ye banada me frɛ wo kwa da so tuom ni kabra eja be fam so aboa mo odia dance ni bi obi bisa se pani yade nko a da bi me ye difo ade bi e bua ni pa bi a metena se am ye ho adwuma etu obi bi a wo firi ba bi ani wo mo firi kawe mo mo firi tepa mem gosso ena eba mo am fri sehwe ena eba mo am fri sunwan ena eba no faka ebe kumase ene eye bnada but oyɛ simuntem ena ye counseling ena nya sɔre tia no asimuntem wunya ba beduru ya mehwɛ wa na migya kwan am wa kontia no asimuntem wana ofri sunwan na eba mo am fri baabiɛ ne mo fri nkawe mo fri tepa mem gosso mo fri sehwe no faka ebe kumase Baby a wo ubesie no baby a ubesie no eye kwada so SD hospital junction baby a traffic light in one but wo duru wa yesi usi free car mu si ya pe dan wani kire kwan kakraka ne mie no hwa kwan ne mie no nyina mu ebra baby a petrol station filling station ewo no ubo se wunya si ewo kwan no ho na wo dan wani hwa kwan kakraka ne mie no a ubo se filling station ene wo ye hwa ni mu ntu de twa kwan ne nyina mu ne bra ba bia filling station wanti filling station ne nchen ne bisa se ope ekwan no a ebewura SD hospital wo no di bisa na obi oba kire obi a no eye kota kwan esane ba fom na eda SD for hospital na eda hospital ni wo ne nchen pe eda filling station nso ameka na sem no filling station ni nchen pe esane ba fom sane kwan ne bra fom bra be duru ba bia kota na pem no udu ba bia kota na pem na gina ho ugina ho abisa ho wona etonton ne yema ne konipa baako ana nipa mienu ana nipa miensa koba kobi nchen ne ka che ne se wo sere no won kire ofie no a ye ya asore ewo mu no ba bi ogi aman owo no efie a ye ya asore wo ma bi ogi aman wo ne ya bomidin ye tima kire ba bi kro amwa ba anopai ebobo no nsia anopa no nsia na banade anopa no nsia na matenase a me ye adwuma mna ba nwumre no nsia ene nwumre no nsia na banade nwumre no nsia bopa na mebu miketem na mese ko uba hwe me ukua da wunyame uba hwe me yawa da wunyame agisa wasa atemen ka wa fidie we so no wasa hun se gi aman masa abefie na banade die me wa ha mese aduro na wakotia so a account no bra me nane ya kiri na de wa ya wosane ya nane ma no nsu hun se de tie ene ya banada ene na metena se ya adwuma me ho efie nsuo to awia bo bra uba nya ba bi atena fam number na uba na usim na uba na uhun kwan afre mema mema ne bia ba bishia me number aye 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 midi any D4 or GMI. Yanko ni yanko suwe ntie wana eba ebi diya dansiye.
4: Mopata, pisiya kutao.
1: Pisiya eva?
4: Kutao. Kutao. Pisiya kutao.
1: Na ano pe, ene na wupusuma wano mahama uishira kasa fili Yesu saa?
4: Mopata, pisiya dadi.
1: Ana ano pe, wawusuma wano mahama uishira kasa fili Yesu yi.
4: Ai, nye nyamia ya mame na mepesa meka.
1: Edie nesi ye?
4: Nse nse nidi ye, si papa.
1: Mame nchie woy?
4: Mbe chi, chui isi ye.
1: Aha.
4: Ena mebe kumase. Mebe kumase nami yare. Menai, na huu mwono. Mbe 40, nse be 40 years kwa anebo. Me chini papa. Mananche akete me call hospital kacha me say are any day Frank Dima me pa trying
1: yari yari Dima
4: Frank Dima mabo pa anti
1: e o yari ya Frank Dima
4: na me say me Frank Dima and you just say if for India I can me nya yari sa
1: you say uko India
4: ngambabeko
1: ba o you say uko India
4: one of the one I'm teaching me be sibia no enzi ana mjae ntia ba kumase no ana mikunyimiku da hono mo ana oti enjira fm ti ambia tia no tano se mi enko na mja me mi enko e fos mi enko kwa ayi kwa da so ezi efu no e ti hono mo na ona ana di ona e wati so fbi na mse amasa me dia ma bere aso fofo no ma bere mi enko ba bia ti ni bu fui ama ama mi bu ofo ma ama me kwa beka se ma mi tie ni wukuo ye den e ka no na ma so fon ma kwa be ana ma me ka na msinye shi yonkwe papa che se me ka se me ka ni huni ye me ka na mi huni ye opani me to so fo me de beda na se ye ya me na me sikuri si no me ko on hono mono me na no akeke
1: Yari Frank Dima no.
4: Me nine na tete.
1: Yari na da so efe ne Frank Dima wo kan wasem atwetwe.
4: Me kan wasem ni fie du nine ni.
1: Mame, odi ni sey.
4: Me did stronger.
1: Stronger.
4: Mi si agune jama ase. Na bu si afo yin enu mi se me nine apeja peja.
1: Me ba. Wo de stronger.
4: Stronger. Ano no bi adi be hume.
1: Ewo agure jama ase.
4: Mr. Jamasi, me did you look on me call my friend Dora Mpuma.
1: Ewo Jamasi.
4: Ewo Jamasi. Me see a year can me see a minute as the first one line and a share any move. Do you want?
1: PNO. BW.
4: PU1 to swim.
1: Jamasi
4: to swim. Me see any kind to swim.
1: Jamasi to swim.
4: Me pa trying. Minute as the first one done the any move.
1: Aye mampo jamasi.
0: Mampo jamasi.
4: Jamasi wa agune jamasi.
0: Na sese dia wo Pristia.
1: Pristia na wode wukuru.
4: Pristia na mewon. Pristia na sese de mabetema.
1: Pristia cool town. Ho na wode wukuru ti.
4: Me pa cha ho na mababetema.
1: Ena ho se frose wo.
4: A honey of them is stronger.
1: Stronger.
4: That's
1: why. But a good Jamasi among poor Quaisu Jamasi.
4: Aha, press the first one down anymore. What will
1: you do? Free mode, if you may, if you may.
4: Would you feel also right? You are a cordia, you are
1: a cordia.
4: No.
1: I want a great Jamasi.
4: A great Jamasi, also ready, you are cordia.
1: Ukrubewana.
4: Ne blam within the tier friend Ernest.
1: Ukrubewana.
4: Pepper chai.
1: I mean in Nkasa, Tiawa.
4: Opa. That's the Israel FM.
5: Hello.
1: Mira, what you say?
5: That's FM is Samuel Chumesi.
1: Samuel Chumesi. That's a meman in Sao. If you can see a young shark as a video soon away. I didn't see what we'd have brabum. A brabble Kumasi.
5: Okay. You know, I mean, the other man, oh, a boy, I don't know, chair, a bear Kumasi. And to Kumasi, and a chair, police man, and a year in a new time, you need the other. See, I'm catching the man, I get here and told me from us and the criminal by night, the non continuum of the asset. Then it comes there.
6: Man, you buy a cool doctor champo. We don't give our branch or medima.
4: Stronger. Na na dia ba ko kwa me de pen answer me say oguni pankasa. O kwa le won mo nyan to bo asie no kasa, se wo ya kwala, se wo ye pani. Oh, ni woni ya me kampo. O say ya me nwanwa. Papa ya me nwanwa.
7: se yade a adi wo ya wo na mane ye serew
8: me na mane ye
9: hello
8: obi amanya mi shrao
9: amen
8: yo me yo kesie
9: amen
8: o bu kwa dum kwa dum
9: amen
0: o te dia koso gwe ye de asie de obo ade nam ne dum ntumi na ho den so a oye ene ena me wokuma se ya me ye adwuma me wo kwada so me wo sd hospital na me wo nechi medika ka ka kero se wo a ufri wo boase wo a ufri dunkwa wo a ufri yamfre wo a ufri bogo so eba no bacho tie mi ye pa obi a wo wo de ndia wo wo de no obi e bu kwase a ebi kura me ka se wo japade bi obi ji afri wo nsam wo afu obi obi de adura kwa kwehim wo kwetia so mansu bi da wo enti ama ade na akan fabra yenen tem ne bra manim anopai mekyere wade ama wankaso aye wona wose me pese me dane ade na chi mane koba bi efire bae mekyere ama aye wonso ye bae ma wode ne ye yade wode ananti ba bi bebrebe bra obo ade da woroma obefa me so aboa ma wonso ade adanse ye edufuro bo ase ne mpatam kwanso ba bi ana eba faka ebe kumase ba bi a obesie no aye gi run about no so komfo no chi gi e ho na obesi udu ji na usia ka jina wa ye pa ye bua kwa tano so esu ye bua froka ne bi ufuru bi aso besi kwada so sd hospital junction emery mfi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light won e hwa na besi me patro wono a wono so efri nkan kwa so ba bi a na eba no fri enkan kwa so akra road na wo ba faka ebe kumase ufri nkan kwa so ufri akra road wa faka ebe kuma sabre ya butie mi se wo nkan kwan so wonim se meme de me wo akra road ti faka ebe kuma se ba bi a wonsusu besie no eye tech junction tech junction wusi a wonso peka ebe bu akwa furubi ufurubi abesi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light wo na wusi frika mu si ya pe me pa cho hwe wonsa nifa usi frika mu si ya pe hwe wonsa nifa bi a traffic light usi ya pe hwe wonsa nifa ubo se ko ta kwan na america no isane eba form sane kwan no ebra form bra ba duru ba bi a ko ta na pem no duru ba bi a ko ta na pem na ejina ho wona etonton ne yama no ko nipa ba ko bebi ko nipa mienu ko nipa miensa na ka che ne se osere no onkyere ofie no a ye ya asore ewu ba bi a wogi aman wo wono ba bi a wogi aman wo wono ubisa no a obekyere na wonso so waba bra ba wura efie no efie aya to afa won kama kama kama wuru afie ni ma afa fie ni nchan bra na chi wa beto aso da no mangudu esi wo pedu esi wo kai se enna dai bra dai na mi wo ho ifra no pa 6 matanase ano pa nunsia na matanase me ye adwuma mna bo anwumre nunsia nte firi nunsia ekode me wo ho akopem na anwumre nunsia ifra no pa 6 ekɔ no oba 7 aba betum ba 8 aba betum oba 9 aba betum oba 10 11 12 1 2 3 ehɔ nyina me wo ho kopem se babo anwumre nunsia etu wo dia na eye yade bi ti sese no wo dia na nti ba bi bebre otin se ma me no wo se na 9 no ehunhuno ya wo ntimi mfanti a efom mpo na abra wo bedru manim no agyagye no nda baka a kyerɛ wo se maye difo a mete ahabamba mede ye adwuma etu wo dia na yade ato so no bra me na ne akyiri wabofra na yade yare ato no so no bra me na ne akyiri ma wo nsusu wo dia no bra me na ne akyiri usunsuma ware ne bra me nkyerɛ wo na de ankasa na ye usikasem no ton ade ye ntɔ wo pɛsa wo fre dwa e wo adwuma bra ene bna dai me tena se aye adwuma me number e 0244 73 49 35 0244 7344 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 Fremi na mene wo enkasa.
9: Hello.
10: Hello.
9: Bira Bacho meni nsa o kase free.
10: Bacho ni kase free. Ebuakwa. Mi ex-service man, mi the new one. Ma mi wo Northern Command. You see, I am the Central Command. Na wana mi wo. Ma retired in the PCC. Bacho
9: si. We are Australia. Se wajua wa humichi.
10: I mi Australia. Ma bepi.
9: Good. Edie na asia no pe waba fidie so.
10: Yo. Ay. Post it.
9: Mhm.
10: Pe 2019 mo. na me sun daye se o baba kun be me ba kun o mu wo me pan ye me chin Jesus I'm sorry I feel the feeling my doing so sha na maybe a chin a soul fee her bath we my just a woke heart 20 million woke heart 15 na yebe kan se mu mi ko ba bi so asoro mi ko asoro ba bi so yebe kan se so won ye se yebe bo me ya man nan tia nan tia nan tia nan ti ya yin ti ben ko ti ye ma din se ne adu no o se mi ti kan na acha a to ni sa ba ni ma no mi bi de ba se ki o se ba ni sa ma no mo dra no ma no ma na obi a se me da ya me su da ya se wo me pande no e wan wan adu ko ya ko fom ko ha e wan a se ya me yesa de ne se da go de ni me jun sa na jun sa aka ma ya se
7: oh
10: nti mi ma ti man se yo ha me se me ti ri ju su ya o ti a ma de ma me su je mi na me ni po be ha ri e 2 pound wo
7: Hospital, ana watimi so oso daye se daye ni mu no yesi prostate yade na aku
10: very good
7: okay
10: ani na aku me
7: yo
10: nti wana makachi mbanu se eno kwe papa yare wo mo but impossible bi ade wusi se yana se se bi am so ana me de kwa I said ya so bi obo asiku mo ye kwa ye asiku ajun so yi se ni ni na am ya 91 ye eba fu kwa de du kwa de me kwa ya se bo su mi su e di e du be pu wu ni e di e di su ape chen wu e su bo su mi o kaka wu se mgu su eba hu wu ya se amu o du e di e chie chie chie chie e ti ba e se tu ni si na me ti o di ama en kambi me da wa wana ti me ma e ba di se mi nko do di e di nu wa mi na moro wa su su di di kasa chen se ma me nko yu prisen di yu prisen ya wa se amu yu amu se ene ni yu prisen ti me tina se se ni yu ana mi kombe di afi be twist be da fana program ya miti se bi ka se ah ya man ya won che ya na da na won so ron kon ho se bi ya me from se se se me kon ho so bu se bi ya ka sa jam zo ni mi ya o mo ke kan kwa o ko wa won ho he ne but me chi ya so ya o ku mu he na baby en ku asi bi le bi bi so re e he ba we sha na wura ho man man ti a che mi si za man no be se ki o so be ye 9 na fi ni si e mu ya na meda ana machi isene mu kase ya na ti ya msino ya mu be mi du ho kwa mi na mko ba so dan mu anti ma mi ni die ni ma bi ko bo ya tutu mu kwa ya be 5 something na medio o so fu keto an ka tren se ah ya wa be o ha obi odi be bi ya no bi tru so mi yu a kwa na o so pe ni positive sam se no kwa ani tan ba
7: yes
10: ma chinya chinya chinya chidi o ma se se mi hu be bia mi nwae
11: se se
10: me abriwo se ya adverti na pa se mi tiwo
11: me tie wa se mi ya na che se ura dem ho no na ka che se prostrate na dem
10: ono a ye ye ye o dia ma na mi wo ha me cha cha so ura prostrate na o so si ni si ni tamta en kwa ni tamba na ma chinya 2019 ma na ti anu mu ndu da ma nu madu kwa anu kwa na ji so no e be kama ya se da ma kwa je do ma nu madu ni de na je se ni de da di kwa ni ma ya sai tan ni ni ya se ana so me di mu a di mu ana se starchy food bi na yina kama ya ti ntini ya hwe nti o ka kire me se o ka ma yiri kire me se ma tso o kwa bo ntina e wi a e be hwo o ti o di na me se ma ko ba bi me ya ka kire me pen anso so so ni pa na dia de ma no ba hu e
7: anko ya hwe
10: de bi nti me be cha bo nti o mu a e ze o mu a na e fwe me se o yẹn fa rọba yẹn mẹ́rin yẹ ju yẹ ju yẹ ṣiṣẹ́ ju lédè maami yẹn ase kọ àpò wíyí ṣe ìṣọ wíyí ṣe ìdí yẹ jàre ní ọbẹ̀ nínú ní ìyẹn kékè kékè hàn. Ana pa mi ba adé ẹgbẹ́ ẹdẹ sùn mi bẹ́ẹ̀ ni mi nu ana mi jí mu na mi sánú mi dúró nu mi dá mi sọ mi dín sọ yẹn nà mi ṣiṣẹ́ tatatatata ebi à ń kà máa yà sí báàbò kura.
7: Kai ẹmu náà wù di a.
11: Na ẹ ma ẹjọ nsọ ni ntìmí ma.
7: Jọ nsọ ni ntìmí ma no. Sada na ukọ jí mu.
10: Maybe mu.
7: Ana dia mede ma won wo ye ye.
10: Be ye.
7: Ana dwuna na nam so saa.
10: Maybe mu no ana dwuna a dwun so ta tam. Ei, na ka che mu a vi. Ei. Na mu a che mu. Sa dam dia ina ye me no. So ni mi gi mu te ana aka ma ni ni ni ni so. Na me dis me sha u nya ma ya se sa an se dis na tin ya ba out.
11: We should wait me e dia adwun so.
10: Hmm. But tin ya dwun so kura kura. Nti na no mekɔɛ no asɔfo no ketewa no mesan kɔɔ friday no asɔfo ketewa no hu na ɔsoso gyama anam sɛ ei akora kyia me nsɛm na mesere nam sɛ ei asɛm a wokae no ayɛ adwuma bcause manante aberɛ nti da a wokrikyi kora a hanom ade no nehɔwɔ maberɛ nti nea wokɔka nyinaa bɛt kyinsom yi wɔ fie hampa
11: so gyama
10: ɛfiri hɔ no metie pasɛw
11: wo
10: Mutio.
11: Nothing command on there. Me say me hon na metie.
10: O se.
11: Bebe na wo nothing command. Two brigade, yes sir.
10: Two brigade na hon me wo.
11: Enti ho dia matra area wa chere ye. Me nim bia na wo teammate bi WO 1 Ali, me nim say we kai no. U kai no.
10: Ali, Ali.
11: O kai no.
10: Ali mi ni papa papa papa.
11: Oh, what is it? A man kwamu ni so ni un man kwamu ni na.
10: A man so ni na me ni ni ti ko ni omo.
11: Ena with him papa ye fe no say akwa. Late akwa. Oh, what is he akwa? Papa no.
10: Ni ni ti ko ni omo.
11: Me ye hu akra so ni papa ne kura nkasa. Na ko pa Adam Mira, ye ntwere ti ase. Ye metie fo e jaba dan si so metie fo atia se mi se ya die bi edi chini bia ye num hunuo chere ya ye nya no do ne bibi ta chere nya sa e bi se u chere mu enru a wa no
10: ma nu nwa nkasa
11: to bi se wa bre makwa ha me nya e bi na unya nshi ai unya nshi ai
10: manante ma bre ma bre
11: nshi abo afo nkasa na abo afo de ho
10: ona sa
11: nti ya die bi wa ye nya nru ne tu ase Also the very day which we share with you for now, catch yourself. What do we need now? Ya di we na na. Abi ye sun sun ma di. Uye ma oda ye sun mu na wunya di e no. Na di e si sun sun mu ye mfa na ma di e ntu di e masi.
10: Sa sa sa sa.
11: E di na catch e chief forty awa. E ye nyao. E brilliant.
10: Openi ne mekani se sebi. Oji amai. Oye, prophet, I am in the age, Mancasa. God's me, she did that. Manantia, Nantia, me, she did that. It's the catcher tables will be out, be dear, how we are on. We are on. No, but wow. God's Nanjian is a my cheer prayer. I saw what I said, we could win a mark, we now, my dear, something to her. Would be better to say, never wants to say, would you mean, Hoyuma? Kima stress obi a yare bi eda osu biara owo a oje aman ho na obebo a o ten we si abo amun imagine atun pa
7: wati de ko wati de ba wati de asie we ye panimfo a edi adanse na anopai ene sa susum dwuma we nyina ekoso kumase kwada so sde hospital no echi Kumase kwada so SDE hospital nachi ena bnada ena metena se aye adwuma wanante abrɛ wanante wabrɛ na anopai ena mefrɛ yenkɔ na de yenkɔ so antie mpanimfo a wɔmo eguso a eba ebedi adanse yɛ kasampa yenso yakɔ yakwakwa kohunu sampa wɔgye amae rade nam no so aye adwuma yenkɔ ne yenkɔ so antie adansefo
12: Kojo Peter.
13: Yes, please.
12: Ebuakwa abes abesmedi wa hon.
14: Abekmedi.
12: Abekmedi. Yo, mira meti unka.
13: Masemi na ni se ni pebi amitu kwa hapa na miyari ni amienu ni kure ni mechansi. Ifri mna si ediwe pe mabeki aye ni left hand side hono. Chese ni hu dieba e anopa te wimi ni muna. Min tun mu tetemiama ejimu hu ba die nge ana de me koda ni da ya ya sa ni ko min timi na other side no cha entini chi so fu enka to radio so to ho mezi ana mita bi online ana me fre
12: here na wo wa wote so fu nka
13: awo mpa cho Congo
12: na wo Congo
14: ni kuro ba yi
13: pa jan
12: Congo brodo be so
13: Congo ye fre bronu bi wacha
12: wacha
13: aye
12: ewo Congo
13: ewo Congo
12: Congo DR na se Congo dia
13: DR Congo
12: DR Congo
13: aye
12: okay
13: if you watch any province
14: Congo bro no be wife na watch
13: ah me ba
14: watch anya sana dia
13: watch any province
12: a province okay
13: Asante region
12: this Asante region as be ya
13: Asante sana ye was one ye fro Duku
12: Duku
13: aye
12: okay enti
13: yoko bia we gana medium in the we are making
12: okay
13: aha
12: enti o
13: enti me na me yem ya sa na me fa no enti me da me da ya ya enti me yam te ti radio online enti me na me friend wife say no onko check him ami enti o ko e hu no o frame me am o dem number man o di fo o frame me me church me say this thing na no so okay no problem and when you mean you know my wife yeah say my yari no e koy afi e be car my bache tin ye me ya me ken so no me ko hospital o hono mo 1 week me ko 3 times me na me ya blood test am say bibie ni ba me an ka so me tin ka say me o pain pa pa pa pa e di me frem e na o mama kwanchira chesa kwanchira no kwa le simple e bi just a garlic local salt in chini yangaka and anka itadie ni nchimu ni mfenzu adie chenya ni ye adie chenya mifreno zuki ya mpebi ya no mi mfa nishino mpuchibe bia ya mi ya no 30 minutes nama kujare enyumereza amine saa 3D yene saa 3D zino che ase maji sibi che zenze senke hibi yewe konga kranga kranga kranga kranga di huu kranga teze me huu huu bebi ya tufaye kwa chese nuwa nono ah we ya mii kengi naso nyesi bia wase fatekua naso sempuwa brawu dami inti lokna ye chia mibaye ya na miyanga sa mikuwa na mkodana si
12: isa meti wasi ya minu ya bema Peter unya ya sanu wo akonti yunu
13: ansankwa na meba ansankura na meba
12: iti ube dui ya zina ube da umwe di achere nse uni ni pass mesia anao bentia na ya dene haworu
13: mi huu ni da jese ni kasa na mechenu wa reduce anase ni nyane namba amefrenu mi onunzu kula wenime semi jinane nimu wa wenime nyese mibaya ya mikono wa wenime wenime nisu gana minimuna
12: inti se utie ne kura kura do se uu vipi pebi katre wana iti redu hii wana iti kasefidi ana umu tiye oji ya mani
13: mne ni kwa di mekani se sisi ya non se sebi ena asole ni bibirina ye non sikape bibirina ye ni sikape se wabe ji ni sikano uu hombe tone diye mzide nyadi ye niye no njini di mekachire ujiye uchi diya ni se uyari uu problem di ni wako bebi akwa akwa akwa na se ufi se enko edasuwa hodi ya masa fane number na kono ho okwa wanga zanzu bi hunse di American yisi di oju siketi wa ubedi ya danzi yese di mizu miken
12: meme Peter
13: yes sir
12: ya uken ya mo upa
13: oho ofa mi hubi ya sikakura dodo wadebe mami diye
12: akwa aswa aswa liho
13: kana diye nukure sami timi uri mume bia wanukura betina inchiru te hinya wachiretre bebia
15: ɔmo ye meeting wo sɛdeɛ asi ɛkyerɛkyerɛ ɔmo sɛdeɛ ɔbɛyɛ ne ade ade nyame nti bebrebe na wɔni deɛ ɛnyɛ saa
16: medase paa
15: sɛn nkɔ na ɔde bɛma me ɛna adeɛ ɛni hɔ na mebɛka sɛ ɛwɔ hɔ sɛ nnomeɛ na meyankasa megyama mɔ
16: deɛ hia me na waka kyerɛ me no ntima mɛna wase sɛ adeɛ ɛni hɔ na maka sɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ nnome na megyama me ho nti bɛma peter ɛwurade nhyira wate
15: ɔnhyira wɔ
16: amemfa
0: wate deɛ akɔ so wei yɛ deɛ ɛsie wei yɛ deɛ ɔbɔ adeɛ ne yɛ wei yɛ deɛ ɛɛkɔ soɔ tie wei mebaa yɛa namba aba bɛkra wo na mekɔ sɔre fie me namba ɛyɛ 0244734935 tie me ba na ba be kra na me kwa so de fie me din ene di fo o gi aman
16: hello
17: hello
16: that is saying
17: oko
16: but you want me to share in
17: Mr. Dankwa JB
16: bura eh Dankwa you know o kase free
17: e kase free but say ampa me
16: bu shan ampa me wo ho
17: eh
16: I didn't see a udi be pie udi for aso ye ba na e pese udi ho dance
17: oh okay e da se bebre o se sa de I sam le de say ade chi mo anti ngwa chi eh ya boni ya ba ma sa e ne kure ne eh dance ya e pese udi ne eh radio ade asa tam ko be want something na me yere so yare serious yare ye kura na ache insa yare e ba e ko ba ne ko ye tuma na mo be bi fi du mo fi ni o sa na me yere yare na o ye so do ko toret na mo so kenye ni so radio ke tuwa no e fu ke tuwa no radio man o mo fan ko na me so ma mo de no de no ko toret ni so fi o ri ko dura ko nsi no sa de bra ni se min tie adansi bi o bi difa eh jamai o se jamai na mse ah okay fuma mi jo de be me no no o sa ko e sa ko tori ti ki mi na mi ti ana mse o mi de ni ti we di ka ti bi ana de ni ti ni bi eh ha mi se me nyani pa no number be bia o won ni pa kro no number ki me ko esi ko no ana mse se o bo number na me de number ni se two meter se beya ebe two one mo e ti o fi toilet to ba e no ana mi se o ku ya jare ni enko enko he na bia ni nyame abo e na ye ni aya re sa ya ko kokofu ami akwa me twa ni na mi nyina ano a mo jani e twi ni e ti ere ko bichiri ni na ko go ahi South Africa ni na mba SCDN
16: mira bacho me tie wasem ya o kan dia na je se de mi tie fo tie asense na oyire no ensan ya de na atiguru so
17: yes
16: ensan yes sir
17: yes are you cru pacha ni hu ba ni hu timi hwane te se de aworo no
16: aha no fi she du mo twi sa na uchirim
17: yes nya sam gitu akura aja diwani ehuno no di won dance ti adanse e dia dance kru do sine keke dia previa ne wo ni tiri mu nyina ti mitutu
16: ensani nti
17: ai ni ne mu nyina ne nse mu ti yi wa wa sa dia ka wuru kra ne o me di bi apaso ani se bi di na me di etete
0: oh
17: ni ye funi su ni bu be bia masa adanse pa ni di no ye pray bia ni
16: na wo di echi be mia bi so a ya ka bibia fa ho ana
17: ya 91 ana de vie du wo twini na nti yeti fa ko ja ya 90 ti we kwa sa ne ba ya no ya o ma me kwa wu a ye be ya o ma me yi di na o twa bia o be ya o ma me yi asa de ya ti egu no pacha
0: Mr. Dankwa, wo se mo de call
17: Adani
18: Ah, almost so. You are a yard, a beard. aya kuran ko ya de bia won fa nko ejia ma
16: na ho beto no ho
7: emse Mr. Dankwa so eh ka bibi wa kire
16: o mo se beto se wu re ka sa wa kire kakra papa emira
19: aya
16: eh wura de wa ka wura kani eh tia wa de na so ka to so
19: eh de me ka to so ani se sda da na kire wa friend german nti se wuduru sda da na kire e ka se da kire de obi anim se e fi kura na se an fi kura ne ka se e kire a obi hu o nti hono e fi mu no ya astore nti german sofu bona janya nkupo di bua ya enam so ami enya kwanchira ya de tutwe adanse ya de tutwe
16: okay befa kwenye so na madamasi sense adanse ni e boni pa tu ni pa su jidiem na esere wa dise ni esi rade ma tu ntwa kura wai
19: ene
16: e tu ntwa kura ya madamasi pa so nti wo jebi ni efre wo ho
19: awo jebi dankwa
16: jebi ewo ampa me
19: yeah
16: ampa me yesa
19: yes
16: nti nyenye dru jebi kase ye pe jebi
19: awo
16: ye jebi kura obi ya
7: so amu ben bush ampa me
16: ahimfie
7: anti ampa me ahimfie
19: ya da wo ampa me ahimfie
7: nti ufie omu fie Mr. Jebi
19: ben kura
7: efia na ese wo kwa ampa me ahimfie
16: okay
19: ahimfie yes
7: ese wo tumbre achre sikura
19: yes
7: utumbre no adi efiri so
16: ya da bossi
7: Mr. Jebi Awurade Nyankopɔn nhyira mo deɛ moakan nhyɛ nnipa animuonyam deɛ moakan ahyɛ Kristo ne din animuonyam ɛdi sɛ nnipa bi mpo hunu sɛ yɛnyame no ɔntumi nhwɛ yade a mo adanseɛ yi a mudi sɛdeɛ yɛ maame kaa yei sɛ ɔkɔ asɔre bɛn a ɔse Church of Christ menim sɛ Church of Christ foɔ a baabi a wɔkɔ asɔre wɔ ɛhɔ deɛ ɔmu nim sɛ
16: saa yadeɛ na ɛha no
7: maame yadeɛ sei na ɛyɛ dɛn ɛyɛ na Kristo ayɛ dɛn agye no
16: ɛna ɔmu so ayɛ deɛ ɔmbɛtumi biara de mpaboatae
7: de mpaboa ata akyiri nti ɔmu nim sɛ maame na mpa ɛna mantam a wɔte nso no nnipa no bebrebe nim sɛ ampa sɛ saa deɛ no yɛ dɛn
16: akoso
7: a Kristo ɛti mantam hɔ nyinaa nnipa no nim sɛ yɛ maame na saa deɛ no wɔ hɔ
19: Yes.
7: I'm profound dear dance here. I'm pa me ho.
19: Yes. Yes.
7: Asedanka Kristo din. Mr. Jebi, yade mu besi. Yakopon ya adom a. Mehwe monim ewa asori fie wate. Wate dia koso wate dia babwe ya die simpanimfo dia dance here. Ene dia wate nyina ya de obo ade ne nsa amaso a wo ye we nye nipa. Obo ade na ye adwuma. Ene ye banada. Ene na metena sia ye adwuma medini di for chairman wananti ba bibebrebe wananti nanti bibebrebe weye de enano pay me pese wo de fo ani bra behwe tu anamo bra wo de ne ye nsa wo de ne ye sikasem wo de ne ye adwuma sem wo de ne ye awaresem wo de ne ye yate ye ano pay me to me san from me wo kwada so me wo SDE hospital me wo na chipe wo free ofin so wo free kwan no so techiman ufri boo ho ufri melkro ufri breman na eba faka ebe kumase ba bia obesi eye kumase so ame run about no so mo amonso mu free tafo mamponten fade adwira pacho faka ebe kumase ba bia onso obesi ye so ame run about no so usi so ame run about ya bisa so peka ebe bu akwanto obi a woka nam so ame run about no so bi asi usi aye bisa so peka ebe bu akwa ofro car ne bi akache driver se driver mesere usi me kwada so SDE hospital junction be bia traffic light wono car no ebisi u wona efrin kran wo amu frin kokko asante achema gogogogu afija ase konongo ba no faka ebe kumase ba bia wonso so obesi e tech junction usi e wonso car gina wo a ye paye bu akwata no so sue bu wonso furu bi na furu bi akache driver se driver mesi kwada so SDE hospital junction e wona wonso so obesi na ono nso a efiri obo ase na ebedu nkwa wo na eba ya mfre bogo so manso na eba no faka ebe kumase ba bia nso so obesi no eye G runabout no so G runabout no so si G a wo so peka ebe bu akwa ba bia bi si ye kwada so SDE hospital junction ba cho nya bi si kwada so SDE junction so a
0: ka ne nya siu na si free care mu si ya pe ntwa kwan nim owo mi ntwa kwan nim hwe won sanifa obo se kota kwan no isana ba form sana kwan ne bra form beduru ba bia kota na pem no du ba bia kota na pem na ejina ho na bisa wona e tonton ye ma wona e yebudwa budwa

0: pawo yabo dia anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo ba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti wo tano a ebebu abowa
1: mi nyami di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari aso wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wunsa ni faso uba wunsa bo kum so anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: ana 0557667510
3: BB Bites, who are you pubbing in Ankasa?

abusa fo mo mo tu kwa nyina mo fo mani nkyire mo SCC yard no a ewo labor total filling station chiri ho no wo mo ahosisi ne ahobɔ ma ye twen akwantufo no ano den pa pa pa pa pa pa pa pa menam ebi ni West Africa ba bia ko ho na de ko hwe ni so ade said yo mbesi atriti wo no e hwa na befro ka ufri akwankan akofo ka ho ufri kumase ba ha nsoso ankan ba ha kofro ka ho ufri akota krade ana ta krade ba ha ukota male e kwankro no aso e befa atriti wo no e ye pe omu bu nipa kasada wo yanum na nya fe na kaso ba dwonso ne betiatia debi e ye wunti no mo ba bie omamia hunu se womote akwantufo mpo bi enti ye ni ho a omu ni ho omu ni GH Express na kabo